0: a televisão das famílias moçambicanas.
1: Jirikunuhira.
2: Ndanga ndano nguwa ya kareba ndisikari murio unonaka kudai.
1: Kuri kunakadi kamari.
3: Ndanga nisa ndakambona anu waka wanda kudai. Chinchuru kitika.
2: Iri basara achari hapo. Ndakumbira kuti abatsire panguwa ya budanya kubika mmachibese anu.
3: Hino chinchari kubika.
2: Murio we baka yao risika viri nge kunaka.
3: Baka yao? Hino mafarakeja hari kulifarira.
2: Hari kulifarira. Aona hari kulifarira chukutoti atisa titakambona mafarakeja haka wanda kudai hivi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvino farira, kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru, chinotongo maningi, uye chechinaka, raira padoko idu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwe, ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuitandaramu.

0: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzero Mbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wa kupfunza mugore la zvuluzviri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya Saude, tina makursu ya infirmaje ya Saude materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa zvifuwo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzero Mbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti mili 750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzero Mbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzero Mbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Asikure kuti aina unonzana.
2: Haiwa, wangwa zvakanaka.
1: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema.
1: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
2: Alima. Inina ndina nguweye kuzvita.
1: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, dinosa.

0: Wamaningi, ndisiye ndikumbungu ndiye.
1: Wazviona musenzere wazvo. Haina uri kuda basi kuzokuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
3: Utenda wakulusa na kusorola, mbutenda ukuru uyo ungaulaye chilipolipocho nekusvitsa nguva makumi mairi na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera zvankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusorola. Tola letu uchienda naye kushimitali ili padhuzepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi rakanhiwa na munyu na shuka, kucha, kufa, kunaitisa kuti munhu alambirire alipamui. Mbuto inaonerera zvankhoza, muremerero wathu ukuru ndi nkhoza.

0: zvirikunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo wa

0: Mwana wakarungama, terama, zvitambo. Ii, waima kuchema. Onana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
1: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
0: Inini nurukuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
0: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nainge zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguwa yapo wamukana.
1: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
0: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiende kumbungundira.
0: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorove wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: Ende, Alima, radu zekupetsa, iri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nukuchemei kudaroko.
0: Alima, panu mazuwa nukuchema maningi.
2: Asigure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aina kurumbwe chichema kudai jaziri jegapi. Ndisiye ndumbati.
0: Chakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nainge zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: депутати та асамблея Републіки.
1: Ана! Wapedza kugadzirira kuti tiende.
2: Alima, ndadzise kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura ndiri kuchema kudaroko.
2: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
3: Asi kureva kuti aina unonzana.
2: Haiwa, wamwa zvakanaka.
3: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Ii, waima kuchema.
3: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
2: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
3: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
3: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
3: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
3: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinopara mangwana rako.
1: Ana! Ana! Wapedza kugadzirira kuti tiende.
2: Alima! Ndadzise kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura ndiri kuchema kudaroko.
2: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
3: Asi kureva kuti aina unonzana.
2: Haiwa, wamwa zvakanaka.
3: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Ii, waima kuchema.
3: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
2: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
3: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
3: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
3: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
3: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka ichi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo nuru.

0: Halima, ndaduze kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nirikuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kurei kuti aina unonzara?
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurikuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
0: Halima, inini ndina nguweyo kuzviita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorove wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.
5: Ecorride per un maior palco de música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
4: Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa serteza haiwa ne marota. Dzirira inhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.
6: Nyika yedu Mozambiki, nyika yedu yakati nakiranyi. Ye Mozambiki yakati serere. Ye Mozambiki yakati.
4: Madzishoferi kuri pamusoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inosiyisa masoko ngekukasika yechierenganwa.
7: Nyika yedu ye Mozambiki.
6: Mukamani tairengo mani.
7: Nyika yedu ye Mozambiki.
8: Radio Musimik, Manika.
4: RM. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. kusenzesa telefoni nokuita makani mumbuto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumbuto iyi zvinobara ngozi hurisa saka kudai uri dhuze nonjanji chengeta telefoni yako zviri nani kurusa museswa umwe wemakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvichihamba uye usati wadarika nyasa kunangisa matii mairi ingozi kuhamba ngemuchanji kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata uye ingozi ingabara kunonoka kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomboro zakati 84-31-11-060 84-33-17-46 kana kuti 84-32-09-82 rugondo pambote kutanga usaite kuti makani muturufuno akuwaraidze munjanji kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji zvino ubaba wedu tese kamini hokoyo kudai mwechisorora matesuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita korera endai chiripo ripocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwi
9: atogumire miseso ana mita nhatu nehafu kinzora zvino dzase zviminutu zimeyo tanga teimbotengeserana tengeserana ndoenda kopika good boy

Enda kupika ati siyataze. Ngomai chati pereke zada kara pangua unongo muna nguya masoko mchibutu kezai. Chani kwa kumaputu.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raakari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuitandaramu, nuru.

0: Halima, ndadhuze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekusenzesa chimbudzi. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
5: E corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
4: Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzivirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumbuto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumbuto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe wemakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba uye usati wadarika nyasa kunangisa mati mairi. Ingozi kuhamba ngemuchanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo, kurura rwendo uye ingozi yorugondo kuanhu anonga achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomboro zakati oito 4331 11060 84-33-17-146 kana kuti 84-32-09-872. Rugondo pambote kutanga. Usaite kuti makani muturufuno akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji. Zvino ubaba wedu tese. Kamino Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
6: Nyika yedu Musambiki, nyika yedu yakati nakiranyi. Yemusambiki yakati sererenyi. Yemusambiki yakati.
4: Madzishoferi kuri pamusoho weradio divuzamu. Zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
7: Radio Musambiki Manika.
8: Morongo muna gomero misesu anamita nhatu kana kuti dzasezorash no dziza sezviminutush mabasa echute radio Musambiki misoro provinsi yeLomanika kubva mustudio yemuchimoyo madokoni tsiku yechitatu todai.

0: Senito Marcos kupoka tandika kuti chiri tuli baro. Mobile phone ngoma chisuo alo patrofono.
1: Wa tata nyamazi.
0: Adakatira zviri nane totira imwemwe nga goni ayangandi ngamuzengenjwa.
1: Ah, pomanga dabe pomkano.
0: Oh, mchaita vani yamuzengenjwa.
1: Inotanga pende wanda venyu mzima weni.
0: Ri nane, ndimwani zvezera nyura sirakadzara ngaripi zviya.
1: Armando Muzengenjwa.
0: Armando Muzengenjwa ya, muri muda sera sao.
1: Muda sera sao ni zvona kamari.
0: Kakadini muda sera sao yo.
1: Nada muda kuri nani amazi.
0: Tipei tizwe ngai pingoma ya muri kuda Muzengenjwa.
1: Ndiri kuda ngu okyo chiripo chiripo.
0: Chiripo chiripo Gibson Musenzi.
1: Gibson Musenzi ni zvona kamari, chiripo chiripo zvizarisiro pepo.
0: Changamire tongomera nonguwa hai, ndiyo iyi. Ndiyo pi?
1: Ya, mas
0: não será que a minha vida
1: seja bem. Será que já

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafura kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana howe, mati ehuku nomazanda pabiningure garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wa